0: katoa ko ka manake na hua hoki po uji po. Itaki, ko e lahi e whekau, ha koe whamana tuanga e limo fumau e tau tau, ni we puri whakamoto a kalana. Si koe tau si tuai ha mautolu ha koa whai puri whakamoto whoke mahina nei. Ke ua whepakau ki gaha i tau puri whakamoto, kum nei ni tau si tuai ha mautolu. Tunga ni wha mai hei hala. Kai tuku ate tau whakau e whakalapalapa mahakito iri atu ke mtolu e tau li lifu. E tau ni ue, me tau mta kau ke ke, ko e toko hongo furu. Mua atu ke he tau matua fifini. Ko tolo mai, me talia mai ha mautolu awina. Ke o mai ke whakamori e whakau ia. Whakau e whoke alau tolu, o ta mai tau fua e whanua, ke siwi, tau talo, tau fusi, a tau tō ngau, tau kape, whakau e wei tulou. Ha ko mai ke whakawhia whia uloa ke lata ia moe. Tau ngā hua hatou tōru koe tōm tukai nanga niwe hinai. Si mo atu whoki me whakau neha ma tōru ko ta taini me tō pui tufi. Mo e tau tālo, tau whoe whonua, ka hoa tō me tōru. Ke he tama ko haa ki whakatau tōnu aki, tō lahi mā whāro. Si whakau e whoki ki he mta kau katoa, a NGT kua whakatātai tonga warima, si siwi foki, a hai foki tau pare pare. Hari uni tuku ate tau whakau e lai mahaki, kua kau uloa a tau tolu, ke rima rima uloa e tau kai a tau tolu. Kai mua ato tuku ate tau whakau e inga mkole, mua e hana tuku ua whakarehere ko ala, kua whaki mai e horu, ke tau sea ke tau whikau, ha tau tolu e tau mtai nanga niwe, whakau e lai ma tau mama tua whakawhikau hea tua o moe mahani whaka alofu. Si pihe tau whakailoanga he mga honai ke lata ia moe pia ni ke TJ, J. Paul Mari moe hana ka ikri fine. Whakawela he koe tūmau ke o mai ke tai tau e kau kofi he puri whakamotu ha tau tōru. Si lahi whakaue o e tulau wa hore to se e vai ha tau tōru ke māme au ia tō mawhalo. Koe tau mawhala nei a mamu. Si whakau e whoke a mua mo mamu, ko mai ki kese kese mo e whoke atu. Ha mautoro a tau mahuarim, a mamuna ki ni ke mawhala whoke e tau huri whakamot, whahi tapu nei mo e whahi tapu kahau. Si pia ni te haui a whanau whoke ta hatu puna ha tau toru, ko whowhiri halangi nge, tuko ate tau whakau e ki mua atua ma ma tua whakarehere kou fōu, kua tua hiwa ngō fūru tau hau. Pia ni hā kua lawe lawe te tō koutou e o te kōri me kai au rai keke mamak. Si pia tō manatu mga honai, ka iru ni whakau ea tu kia mua ma ama mō mem. Kua whakatā mai mga honai ke whai kupu atu ke mga honai. Si pia ni tō manatu ngā hoa, e mamuna ki ni ke tu mau e whaka alofa i atua ke hea ta tōra tau mō mōi whakawelahi.
1: Si whakawelahi ki hawa tau whalawhala mai anga ki tau hauruanga tōru ni tau se awhi umu tō tahe ma whala e ki si au mna whinatu nema nema fuki mō mō mō mem ke ki si e tau hauruanga tō tahe mta ki fulufulu ala tau tau se e tau matua whiwhine mai tau matua whiwhine mai tau mta kau ki hikihi ka hani kua whalataha tu he awhiawhia si tota ai mo au ha wala si kaini ke kai he whando ai nau ki kaina ka e whaue whaue ni ke ke ko kisi e to kai mahu ka ha ke lata mai a whiawhi foki whai manatu whakau sina kai a kai whamu mai koe
0: ta manatu ni whakai kuhiku e tū tanga loa e tau whanau ngā ngā huatu ai ke seo tau ki niwe whai tupu ka hau a koe ngā hua he talamitaki kua ama manaki atu ki ai. Whawelahi, monu i ne pō, a koe whika alofa hea tua, koe nea.
1: Whawelahi, masi, ke hawa tamo ngaho, tu kua te whoki e tau ui whanguruina ki matua nani tu e hivu mfuru tau tau hane mui. Me mta kau NCT, ne whakamana pātu e tau whakaoloanga ke lata mai hao nai hafa yumu, pia whoki ni ko malianga Eric, mta kau Lopapa Trust, Vika Ingasia, ni from the point of fog ni to halo ang mo mo hana ikito ko ko ala to time te kito kem to lui e ya kai mo ha pa ai mo ha pa si kan ki kai ya e a pia pia kai linga puli ga to a memory ta pa ki to to kai kai fra wala ki mga ho pa ki mai ma ma si muluine to fra halo ang to lui ya pia pia ki pia ya kia
0: ya
1: ya koi
0: Okay.

0: Hei amat matakenanga, maungaung e ta pupulele mai he matua ko te kipa tuhipa ke whanononga e ta tulu ke apiafi. Nei hofi hofi ate ta pakalafa ke ta tulu osi kai ke ko e whakamuila e ta puhali tiwa hum tulu. Mua te foki ke ta matakenanga e maanga ko Sydney, motu ka Australia, pia foki ni Melapone ko ko hai foki mamem.
1: Brisbane.
0: Brisbane, Gold Coast, Perth, haya Queenia, Canberra.
1: Adelaide.
0: Haya koe hana ni koe tomanga ni ni ilo e mga honi. Kai whakarawhala hea tu foki ki hata tūlu tu matakei nanga he motu ko niwe, ne whamuha ni whanonongo mai. Hata tūlu tu whakarawanga. Hai foki mta tūlu e taki taki lahi hata tūlu ko ina ngāra waka afi. Hako ia ke ki o kalana nei he mga honi, ne whai tau sio si hana tau whakarawanga. Inga tau whai mga hata tūlu ki tū tāla mo ia. Ke te wahami mua. Ka koe whakatauri hata tūlu maho nei ke matua ko Robin he kau. Ke tū tāra mā tūtulu mai he mūtu hata tūlu kua niwe. Tā mai tā leo mahofi kei whakateritari hata tūlu mā mēm. Tukulangi ni, Talihi Tribe. Mālama ni lau whakalawhali hati ke koe. Mālalo nā koe he pewhi nei. Pia fōki ni mai haka matua ke nofu ke whanonau mai maanga nā ko Ōriwa. Whakalawha hata fōki kei ia.

ka tato noi mo tola valu. A do tolo to vala tu vala tala tu tu po mai mo tu koniwi. Mai do tolo mo tu fini ko mo ka tano puli osi. Pia mo tau vala tala fa pa kosi pote mai ia hali mo kale. Mo tau vala tala fa putu putu ina ngaro vakafi mai ke hito mena tu tu po ki atu pasifika New Zealand mo e lalo langi. Ai kai. Ka mana kom tolu ki ta te lolo ta lelo longo vilo me no mela telefoni na kai voluseo na kai na kai na kai lima tolu ta mai ki ki ta tu ta lelo longo ki fa fia fia ki a koi poko mua poko mutolu ni fa fa no no mai ki fia fia finei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai, amatako pisinga, hong fuma lima do minuti ne toa ki tā tono e matahola fitu. Ko e ki haam tōru i tō mga ahu nai. Ana pe na falo tau lelo longo ma hofi a pe meni we fa tangi tangi atu ki fa fia fia ki am tolu ki he fia fina e malona ma fa na fa na mai te twai e matangi no yaho ma na kilinga ma fa na fa na foki am tolu he tau lotu kaina na na vai ko fea koi ko hingo to ama mana ki ang am tolu ge lata mo e fa hita pu e vongau ni we hai a ko e tau ama mana ki ang a fa yu me fa hita pu nei ka hawhangi ai e whahitau pe Whanghauniwe, he mta kauia ha Whanghauniwe Trust ki Rowandale Primary School i Manuliva, ma ta hola hongo fulu. He mga hapungi pungi. Hai ai ai foki i whalua tau ama mana ki anga, he whalua tau matakau, a whakaselinga ke tau a whakaholoanga ka whakatutala tu he a tō tōle tō tangatanga hua mga hō. Ka mga hō nei, mana ko ki tuku atu tau whakalofalahi atu ki am tōru, mga atu ki a tō tōle tō mamatua, ko e a hofa yumu, e o kio ki whakatau kua mwale nei, whakama tausia e a whakatātai maanga a whasere o nene pata ki he mūtu ko niwe, tō lai fulufloa ki sia tau kai, tau koloa kehe kehe tau tufunga, ngā hua li mai tau mamatu whiwhina, bia fua ki mai tau ngā hua tala tala i tau mamatu tāni, tau koloa fura, koloa, tau stunga i tau whiulonga, tau iepili, longa i tau mena kehe kehe bia fua ki mai tau fua he fonua, tau ika, ai, koe, mahu ola sia i tau kai he fonua mai tau kai he moana. Mia fōki mai lolohi, hei mai longa tau unga. Hanai a pēni na one pata, tā atu ki whakawhia whia ki am tōru, hadu tōru tamata kei nanga mai
0: a avasēri one one pata. You're now listening to PMN UE.
2: Oh, hai, tō tāta, pēnā mai rēra.

Hai ama tamo tika inanga ko sei hako tuai tau turu ke hea hafo, ko ea hao lotu, a ka hongfuruma whaa ki mahina, ha... O kai tapa ni ko hoko tau turu ki ai. Ko e pie me niwe ane ni whaifka nong nong tu mau mai, ko e ki ai wani mo ma tau kapsinga, ko hea hai ai e hawhangia nga he... Whai tau pu wunga hau niwe, si pia fokini mo e hatau turu. Whakamana tu pulifka motu ke he... ka ina nā ko he Rowendale Primary School ki Manurewa ki he a whai mune ni hanga wā tu tu tu ki aika mātema ta harong furu ki he mga hau pungi.

ki me niwe a nene whaifka na onongo tū mau mai kai ki a mga singa whaka lo whaho fio fia tu ki a koi. Ko whia ni a tau mena ne whaifka na onongo mai a koi ki ai. Whaka ui ko fua ki a mga hako whakasalinga mai ki hatau tōla leo taongo ki he tau whahitapu tu ki taha. Tukana ia, ko e amamna ki anga ke longona i e hatau tūlu a... Ma tua mkoina ke he whahe tapu nei, ko ia ko e lilifu ko Sunny Lakatani. Ko ia ka whakanongonongo tau turu ki ai ke he tau mga haku kue ne toi mai mua. Mi taki fua ke whakanongonongo melongona ke he hana tau whakamatalanga. Tukana ia lahi e momoko hakua mole atua ia, ka e whakaue ni ki mua atua ke hana mua iaonga ni kua mai ke aia ke tau se, mwetangu humita ke lahata mai hata tolo motuku ni ui.

tau ka bisinga ka hoko mai e wewe ki Sydney. E whaka whiliwia tuki mitone kai e peka o moa. Ange e ki ka bisinga koe niu e tāra mo e inu e fua niu mui. E tu hawhanau mai whaitapu ka mole ni a whiane a pōngi, puka whaitapu ka hau. Ke he matakainanga o Tony, Vicky, Karauini mai he motu. Ke a Liliani makatoa mai i Aotearoa. Pia fuki ke Sister Jane, hake anga toa tau e pule. Ki la whilai whito kānea, la ke he keke mui hāmu tōru. Tange kiri kiki, e male ple ke he tau whiu e pele e supporti, whakamale moale rewe ki e tau tangata referee. Aua muamu e ke whakakarea la tau. Kapi hea, tāno ke whakako ke referee. Whakalofalahi atu ke he matakau tahi wa orangu mataha alliance. Wende tau amamana ki anga ke lata ia mwe mahina a ti semo. Pia whakatau whakalofalahi atu. Ike te atu e matua ko junior mo mana Strickland mangwa ke mitulu o si hako whakasalinga mai. Kia he whakafiafi atu ke mitulu ne e malolo. E malolo. Lifa e tau sino hako koe ngā ngāo. Whakahautoka mwe ama-ama ke he doi ke kafo. Tau tangata ngā hua he whahi malolo sino. Kāla whahi atu ki tātu ke Raywin mo kalapu tuku tonga mga whaoa. Pia fuki ke mituru ni whakasilinga mai he motu. Mo atu ke lani mo ongo mga whaoa mai vei milo. Harris Lola mga whaoa mai fumei. Pusi mga whaoa mai matalave. Pulotu matangi Joe mga whaoa mai kere kere paku. Kofi hofi atu e tau whakaala whahi atu i da matakainanga whakapuloa mai Pimen Australia. Fō gea fō mo Pepe Perth, Make mai Melbourne, Joe Laka mo Maka mai Brisbane. Ko au nene whakapuro atu ko Missy Hane ka Santa ne mawehi atu, mai he leo taongani mei Sydney Skid Row, no nofo me Monuina. Tingita atu ma tau, gea koe mo a whiawhi nei.

ke me ni we ane ne fai whakanongono ngō mai tū mau koe ke mga ptinga ke he tamunga au ne whakarawha hau fio fio te kia koe. Tuka nai a koe hanta tū la taka ptinga i Australia ka liu o tātū ke whakanongono ngō kia i poko fita he whakanongono ngō kia ke tamunga au ne. Tuka nai he mai longe tātūru na ke he tātū la whalu, lime tū la ki tua i tātūru whalu, tūru tū la ki tua. Moe whaaro alau tōru, ono poke whitu tu laki tō, ko mena ia ne whai uka uka atau tōru a whakaharoanga whara mga ao he lalike, ma ua he mga ao ke lata mō lau tōru, he hato tūra tuka psinga ia mahi mōt ko Australia. Kai mōha ia whakau e oi tūlo ke halau tōra tō mga ahone ko fuaki, ke whakapuloa mai e tau walantara tu tūpu, po ke whanua tau mena ne kua whakawhita ki ai, e hato tūru a tau kapsinga ke mōtu nā ko Australia. Whakau e oi tūlo. Pia me ni ue a neine whai, whakanongonongo mai a koi kei mga psinga ke he mga ahotunu nei.

Iu ni ke tuku a te tau whakanawhala hi atu ki am tūru ma tau mata kai nanga ne ko whakananga nongo mai ki hatau tūra ne o taongo ke he mga ho ke he mga ho pungi nei ko hoko mai atau tūru ki ai whakaue ke he whakanawhano hea tua ko a hoko maanui na mai atau tūru ke ha ho lūtua ang fruma whae mahina ha a hong fruma whae he mahina ha O ke taupa tau e awhi moe ua furu maono. Whaka ue ue tulo ke ham tauro whakanakonongo mai ke he leo taongo ha pia me niwe ke he whahe tapu nei po ke aho fōu nei o hoko mai a tau e ki ai makapisinga.

fala hi at kata tolu a pungi pungi nei ko hok de tol ki ai ko fi ham tolu ta fro nongo mai kata tolu ke hata tolu a le taongo a ko luana fala nei si peni nei ko a tuta ma tuta ki atu mo e flevi atu ke mutolu ki hata tolu pungi pungi nei ko e fra honga hata tolu ke lata mo e pungi pungi nei tu atu ta tolu ki a fro nongo mai ke to mene fai tutu pu veko ki hata tolu a lalo langi mo hata tolu fuka tomo mui o atu fuke te tolu ka hai ke whanonongo mai puke ki sea ko hingoe tō mena ne kua tutupu hake mai ki hata tolu niwe language ke lat moe tapuka hou so koe tō mena i hako mai ki ke tufa tufa whala whala atu ke mutolu ke pungpungi nei tō lio te tolu ke whewea ka osi e lolongo nei ka tā atu o atu te tolu ke hata tolu mo tu furufu ako ni we ke mua ta onga mo mai ke foki ke whanononga ke hala tola tau leo ma hofi hofi mai he maanga ko alofi.

whakawhalahi ka tautolo pungi pungi ko sei tāte halalima tautolo ko whea mutolo ne kua ala ki ta sius ki o ki mutolo tau anga hua anga whakawhalahi atu ki mutolo whakawhalahi atu fu ki mutolo ni whanonga mai ke tau kau mamau tau kau itata munu ina ha mutolo aho pu munu ina ha mutolo pohala tū ka o atu mutolo ki ha mutolo atau ngā hua anga hai nei tau leo ko atu tautolo ki whanonga mai he Niue Art Festival whakawhalahi atu ki ha tautolo ki ha mutolo pungi pungi.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Pe te o leo hia te tōru ka whanononga ki ai. Mai he maanga kua avasele, Niue High School, ko te o leo ma hofi hofi te tōru ka whanononga ki ai ki pungi pungi nei. Ko te hoko mai te e mga ahoa luana ke ma wehe atu mai tuku atu e te whakawe lahi ke mutolu. Whakawe kua tū maho mutolu e te whanononga mai ki hata tōru a leo taonga koe PMN Niue. A tō lia tō tō ki whalwee ke tō tō lāwha mahani ki ai, munu ina ha mutola whai tapu, munu ina whoki ha mutola aho ka watu ki ai, mui ha mutola whoki a tō whekauanga. No nofu moe ma whakala, a tō liu ke whalwee ko Luana Whalanisi Pene nei, kua mga hau atu.

0: the beat of a drum. Like a beat of our heart. 531 PI.
1: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: If you love to fa talo fa tia Samoa ni tuna talo fa lava ma lo se fo munia. Usi ma lo fa fo ngai telefoni o le solulu se fo fa o ke to pa lo fa le solulu no ale lima to le tasi PI e out to roa. Pe mele ta ta New Zealand first e fiona va vasa ma na yo Winston Peters lo ye fa mo mo o le ato i lo reina le fa sa i na le tunu o to to ngi tinga fa ali wina conversion therapy is fa tal no anga ma le family first na sa no ai va va sa ma na ye peters o le ato wina le new zealand first le tu la fo no fa nga fa ali lu pe ana ye le parlemene no o pasi le lua fe ma le luas fu lua o le tula fono le faa saa ino fainga faa liliwina e faa saa ai nga yo inga faa moe moeina intentional actions maswia pe tau fie le faa sino manga faa feusi wa inga suppressed sexual orientation faa sino manga le itu pa gender expression o lo vala away Winston Peters mo se ilo ilonga ato le tula fono e faa iti iti ale fefefe mapopolenga o tupulanga talavau ile lumanae. Pe mele tai tau le Labour Party ya Chris Hipkins, ele o le teime le nei mo le faa iti o la fonga, ma ua ioe le toi faa tu langa o tusi o le filfilinga o le fainga sa o lea. O te tee Hipkins ile tangi ale national le faa pea, o le Labour o lo o tuwa ia ia ta lafu ale atunu. Ua mawe su isu enga fau e toi toi lawa e toi ono ma le toi sifolo tangata Pasifika, ino nofo i a inga ile lawa mea ai. Ai fai mai tangata fai ngā ruenga pito i luma, frontline workers, o le faa fita auri tau tope, ma le fefefe i faa masinonga, e fai ngā tai mo a inga o naole atu mo se fiso swani. Pe mele pule silo New Zealand Food Network ya Gavin Findling, o au au nangalo iai nei, e le o atu i tangata o mai mana o mia le fiso swani. Ma wo vala au mo le faa wa wina le fiso swani tau tupe le maa loo, mo faa la tonga lango lango pito iluma mo mea tau mafa, ai maise aile tau faa so soa ina o tupe a inga. Wa tue te tala alo iel malai va alele o maote i Samoa, talo nta punia malanga masani ile lua sfulmo ntupu tau tanga ile lua afi. Na li putia mai le Samoa Global News, o le ato e faa wau malanga i fiso o ta iel maote airport, ma fangalii faa pia ma faleolo. Na whaamitare le ofisa tili o le malai wa alele sa moa le sunga whaofonu utu manu wao e vile falufatu fai mai o le tuete talaina o se amatanga fowlea mo sawai. Na whaelo fo ele pale mia ya la auli al mali e tole o Tia Schmidt ni fuafuanga mo nisi atu na e tau wa alele o lo o ilo ilo ina ya sa u e vema seisi malai wa alele fa vau malo mo sa moa pe a yesi fa alwe levi fa ufo sei ili malai wa alele i fale olu. Male tala fa ai un. Pe male pule nuu au kilani le sunga Wayne Brown o fa amitalanga mele ofisa o le pule ngao Eden Park ya Nick Sotna o lo o fa utua mai ai mo se alalau papa fau utangutaa. E ta ofi ele tuai ono fo afi, no umale ta alonga le old blacks ili asto onai wa mavai fai mai, ele e ta ala fea ngai, ma ele o ilo ai le pongai moni. O se tu ulanga ima tuai fa anua noai Wayne Brown, a wale ne ima ta upo e mua mua lava fso o ta ima le pulenga fe o inga, o lo onafa ma le wa ai o le malai o Eden Park. Pa e mele pole nuu ya Wayne Brown, e te tau tangata au kilani o le mala malama lelei ili mea moni, ma fua le poloko malanga na fua afi, ona uwa tuai ona tapunia le awala sopo i Morningside Drive, e kon kalate ale Eden Park. Samoa, o telefona o le neyaso, manu ya tele lau tapua inga, i inga pulai Maria Makele Tutu, so i fua.
0: Pacific people together.

0: All new Island Time with Tofinga and Ina, only on 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Alala mare hawa iki pe maalo ni rea tonga toa pe koa o Filipa Motulalo mo yongo ongo aho pule lulu koe ni hong ful maa faa o katopa wa fe wa ono. O kia ye ki i tai pau ia a e pule koe ke ta faak fa pa a ngā e kautaha simplicity ko Shamu Biel i kua. I e ngahi palo mesi fe kau aki pe mo e ngahi ta faak fa pa a ngā o kutuku mai he kau me mi pa koe o ngau feinga fili fale area. Lolo tonga a e nau malanga i koe a e nau ka veinga ke fili ka kai e ki nau tolu o ngau tuku mai ha ngai palo mesi whakapaanga. Ko ene hoka a pe oku mahino ki kau te uwhiri whare alea ko eni, ai lawa koe ke liriu wawe, ai fotutu ai aho moe fonua. Na e tuku mai e whaai national lia, ai nau fotutu whakapaanga ki fonuani. Ko e konga lahi o e nau palania ki nau toluia o whenga au ea ki pe moe palani tahi paanga koe a pule anga lolotonga. I ha ripoti na e tuku mai me he universiti ko ia o Otago, o ku asiai na e toe tokolahiange e whahinga ko ia na e whakatakoto i whare mahaki. Koe mahaki ia a wanao maa maa hufanga whakatapu. I kai ko ia pe, ka na e toe tokolahiange foki, aki e peseti e hongful maaono i he tau e tolu koe ki mu a. O a uia ki he toko hiwa mano fituafe i he waafe uanima. Koe tokolahitaha ia ki nao tolu, koe kakai matua tua, pea moe longai whanau ke i iki. Koe whamatala na e tuku mai, me i he kulupu ngā ue ko ia ki he mafu pe moe halanga mānawa. O nau whapapau i mai, o kufe unga moe paanga e tahataha po i nima piliona. Ai paanga ko ia o kufakamore e he tau koe uhi koe whakotua koe ni. Koe tau to e ko ia me he kulupuni. Koe kore ki he pureanga ke ne toe whapaanga mai mua ke toe lahiange. O kamata e he wafe ua fitu ko hi ke malui ai longa e whanau koe o e fonuani he koki nao tolu ai kahau o e fonua. I he savea na e tuku mai me he taha ngai kulupu whatotolo o pe he aiko e taha i he tolu kotoa pē o i kakai pasifiki ia o ngau whi kuki mo e masiva whakapaanga pe mo e tono no whakamea toko ni. Ko e savea koe ni na e kawatu ki ai hangahi api e tolu afe i Nusilani ko e waha taimi koe na e whakahoko ai ko si ulai ki a kosi wa afe wa ano pe ko e whakapaanga mo e komisoni ko ia e he networka o mea kai i Nusila. Ko ki nao tolu koe o ngau tānaki, tauhi pe atufa ai ngahi mea toko ni kofukofu la lahi o tofa ki ngahi kautaha ngā oe ofa o ngā ngā oe mo tauhi ki kakai masiva i he fonuani ko ngahi kulupu e ono noa. Na e pehe e ulu i potu ngā oe ko ia a e Vinis pe ko ngā oe ni ku itonga ko e Visisio Paulo ko e Tefine ko Telfina Soti na ne pehe ia ko ngahi pore la lahi o ku fetaulaki mo e ngahi whamili pasifiki ko e whare nofo a ngā a ngā oe ke mau meaha mo ui pe mo e mea toko ni whakaaho. O ku mamahi e taha o e kaupure motua ko ia o e siwi anga lolo ko ia i Marsden Point i he fo ia rea pau lolo ko ina whakahoko e Amerika pe mo Lucia. Ko e tufunga eni a Trump e ana ane to'o a e whakataputapu i ko ia o Lucia ka e lawa o whakatau penisini ki ngahi maketi whakamaman lahi o whafuafua a hono lahi ki he toni e 4.8 miliona ti solo ki ngahi mahina ko ni kahoko. Na e pehe e David Keith o tō lalo ai lahi ko ia o e lolo ko ini i he whatau atu ki he fie mau wha maman lahi. I ngai feitu la lahi ia o kutotongi e kau whauri mea lere ia e awarisi ko paanga e tolu po e ni ua wha ki he rita o e tī solo. O ku whatatari e pare mia ofisi ki a taha o ene kau minista a kapineti feo e kau aki eni mua fo i VTO o wikai koha VTO lerei na e asia i e Facebooka ko ia a minista a koe ni. E flaite ko osi na e asi e Facebooka a e fo i kripi whareria hu whakai whatapu i e pesi ko ia a si Romi Turanga ka ko e whare i whakalao. Na e pehea i e rambuka ia tene oange beha whainga maari e ke toko taha ke whai ha ane whakamatala mo malui a hono hingoa. Ko e keisi a keni hono ua o e mea peheni ku hoko i e Facebooka e fisipe. Na e uraki hoko atu ki muatu ha taha kapineti ko e fifine ko Linda Tapoya e wafe ua faa ia. Pena iku o more ai a hono lakanga ko ia monotu unga i whare area. sipoti ko to ku mai hafa matala me aga pulgo ya amamani o pehe ko ang hafa nga mari o ha mo ke ke ka wa tupe ke nga fi au hi fa fitu mo fa wa ha pure anga na pe e fa fo fonga me la kapi sa mo o una o fa ngong o pe fo ki ke tu uni mo va kai ke la ka tu ko ya ai la kapi ha mo o ku fa ta mai fo ki ha mo ya ke fai anga fo tu tu pe na ke ka wa tupe ke nga fi au hi lo tonga ko e o ku ke fai ai area pe mo ta la nga e a na ka ha u ko nga ta nga be ngong ku ko ko mai mak motol a ha ya ko ni ko fa mana ta tu pe ke fa la hi o nga hi o ngo la ke o atu ya e pi e men tonga ta i mi o no ke he fi tu a e fi a fi i kai ko ya pe ka u ke fo ki mo ta u pol kala ma re fa tonga ka ma ta mai e jon pulu i tolu e fi a fi o wa tu ki o no e a re re ya tu e lin ta pas o a u ki he hon ful ma wa pe to ki fo ka ka to mai e ma ka tonga reva a ki nga hai fas mana ko mo nga hai ta la nga ma ri ko flipo mo tu lalo mo ta wongo ngo tu a fa
0: all new island time